pani sa gari dani bari dani badani bagari dani baga pani sa dani bagari gari sa dani ga he ga ba ga bani pani sa gari dari dani dani baga pani sa ni pani baga bagari.